¿Qué alwayo tizón hilo? Na que colao, sintoniza, que jolo que hola, na ho, maheo linaya, que quiching cápsula, na son canon, na municipio, na son de wey. Nato, ñonda. Nekan hun aya dona naya kotsa kaya nata na hun kwe naya chikwe tsum kan un doyu chinan ko nandi historia natinun a natibioti a angwe a na ho nande cultura nal a nande creencias nande chakwe sa suma chukwana lui ho no do te hunda natsu un mayuchinan ko un naya nunda na kolinui angwe na kikwi sa na kolui lian chue ko kan hun un a memoria na de na natibio ti chakwe waloya walaya na kuilha na kului na suche na kuika sa na kului na suche hua matza alimentati tzun ino ho historia na de na natibio na de na naya na shohe chakwe ana kiola do tzun inin tizia mi na bana kitzun na tizoshi na kutengdingia te hundan tzua. Tzan tzukat un do na chikwe na ho lian chue no na kului manti na kisi na ba historia na chakwe shkin takanta do na den anawi na cabeza de viejo do na angwe a na kol a na ki na kio nin titsko na nyu na ki tsum chakwe tsko tsa lokosko do manti he te tsun aya na to sa kuito na likwan na tibio ti na shuhe na tewe daya nan tsua chit min kia tsa nan den tsa tewa na ki tsuka na on hei chakwe uwe on de tsa na matza tewa to tradicional hohaya kal aya transmitit sun inin ti tsiana wa na ki tsun tsitsu inin ti ho sabores mi na kwa na ki sina na ya te we de na nyum da na ya nan tua do te we tsu na ya do na na ya kya lwa yo na konte yo ha nato nyonda Goa, de tua chinto nan tsaya, kui pausa, y mats ambitao na tawetzi ndolo chung radio na kalholo kiola na mahel kuantaya.

yo kaya anda kanin dun siya na si isa vita ayon kasi tuyo siya na na papi kasi yo siya chingiwali niya niwa yo kaya chingi niya isa yo kaya tukunti niya niyo sabi rin ya vichi ra sabi tukuna tayo ra si niyo wana niya kuyoso chingi yoso kaya nunti ko wana niya no isanti ina yusha kasi tukuna tuzi tukuna niya tanong deyo ra sabi ra koonyo uwa kwa nyo kasi yo ra no yoso kaya nunti ko wana niya ta bina siya awa ta bina diko tuna niya kuya awa ya kanya yo wate kurang diko tuna niya no yoso wate niya yo kuya niya chingi niya niwa yo sabi tukuna na tayo ra ina no yoso tun diko na niya kuya aya takibi diko na niya kumole shubi na mole niya ananta ka nukuna anatanta akuna tayo ra no yoso ka shini nyuba na sabi tukuna ni no viko kunya rate kuntina na si tayo ra kuna yoso shina no viko ya no tawa na yusha ishanti ina ya diko na shistan diko na chi chinyu wali niya niyo kere niya kake dakan nindu sa ananun to chi ni chinyu ya taku wabe niya ra ni vichira shini nyu ya bana yo soyo ni eso batukuna na tana na iyo na si wali se era ni sa tashaki binti shinu na ra shafa na ananan diko na nu yo so sa na ananan diko na ya an diko na ra tahta fi tukuna yo so na si wali se na sa batukura tashanu tanta atukuna si ikara na si isi so tukuna kara tahta na yo so tukuna ya kake ni chin chin nu yo so ga nyan diko wa nara nya kake dakan ni ndu sa ananun to chin wali nya ni yo ke chin nya isha yo ke ra ni bichira isha ya wa na tayo na sa vi nya kake.